Islam Modern Tarabu, ndugu wa mume. Nyimbo imeombwa na msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Endelea kuenjoy.